goreng nganti kecemplung blumbang. Wah, aku seneng anggere ala seraginan nanang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang

Kakang Rodo sampun ngantos ajrih rekaos. Kita medhak Mercapada wayah kenakian Bathara Rama dipun pelapat. Nggih. Badhe kados pundi tumindakipun Kakang Rodo kepareng mriksanana Kewala. Nggih. Nanging menawi ngantos mangke dados campuh Bandayuda, Kakang Rodo kedah saged anggenipun paring priksa. Sampun ngantos Bandayuda sak manci-wanci utawi sak papan-papan. Oh nggih. Pareng nyuwun pamit ingkang atos-atos Kakang Rodo.